0: is bound to work on you.
1: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
2: Umaandar pa ba yan?
3: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang manya.
2: Bravo!
4: Vroom, vroom!
2: Bravo!
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: umaandar pa ba yan?
1: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
0: Bravo!
2: Vroom, vroom!
0: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Under pa ba yan?
1: Pagsikto. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang panya.
0: Bravo!
1: Brum, brum!
0: Bravo!
2: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ's Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre po sa ating mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Hangad po namin lakip ang mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, kasama po natin si Dom Pepot, kung minsan si Kim Jong-un, minsan si, sino nga ba, pinsan ni Xi Jinping. Ayan, naku, gustong-gusto po niya dahil siya po ay kalahati Chinese, kalahati Pilipino. Kaya kapag Chinese po ang namamayagpag, tayo po ang tenga ha, ni Dom Pepot. Ayan. Pero ang puso niya daw po, sabi niya, Pilipino. Yeah. Kapag ka daw may gyera, ang una niyang babarilin ay Chinese. Ha, dahil hindi po yan, siyempre ganyan lang yan. Mga biro-biro lang po yan. Pero siyempre, nandun pa rin yung kanyang simpatiya. Ngunit, sabi nga, siya ay lumaki, dito siya nahubog bilang Pilipino, kaya siya po ay isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Tuwan-tuwa po si Don Pepot pag pinupuri siya, ha? Ayan, mga kaibigan. So, pabatiin po muna natin.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Okay, marami po tayong may init na issue no na ating pong gustong talakayin. Pero may issue rin naman po na dapat nating unahin. Ito po yung sinasabi at sinisigaw ng taong bayan na dapat tigilan na po yung impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte dahil yan ay isang pagsasayang lamang, hindi lamang po sa panahon, kundi sa salapi ng taong bayan. Tuwing trial, 25 million ang ginagastos na hindi nating alam kung saan-saan po nila ginagastos yan. Wala naman po yatang accounting yan, ha? Dapat po ay mayroong accounting ang bawat sentimo na lumalabas sa kabangyaman ng bansa sapagkat yan ay salapi ng taong bayan na nagmumula po sa buwis. Buwis na ang puhunan ng taong bayan ay dugo, pawis at luha. Kaya hindi po mapakali, restless ang ating mga kababayan hanggat hindi po nalalantad ang katotohanan sa tila pinipigil na pag-iimbestiga dito po sa itinuturing ng pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Umaabot po sa mahigit 1 trilyong piso.
3: Yes.
1: Hindi po biro yung halagang 1 trilyong piso sapagkat marami pong pwedeng makabulhang programa na sana ay napaglaanan ng salapi na magit 1 trilyong piso na magiging kapaki-pakinabang at maaari maging sanhi ng pag-umlad ng kabuhayan ng sambayan ng Pilipino at maaaring magkaroon ng dagdag na mga gamit ang ating Armed Forces of the Philippines.
3: Yes.
1: Kung sakaling magkaroon ng anumang pangyayari ay mayroon tayong pang-depensa. Mm-hmm. Pero sa ngayon, puro lamang tayo dada, puro lamang ngak-ngak, puro lamang salita, mga kaibigan. Ngunit patuloy pa rin ang tila sindikato o malasindikato na pagpapatakbo sa ating gobyerno na kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang naglalantad ng katotohanan, mga masisigasig na nag-uusig para malaman ang katotohanan ay siya pong ikinukulong, kinakasuhan ng plunder, non-bailable. Pero salamat sa ating judikatura, salamat sa ating Korte Suprema, mukhang mabibigyan ng patas na laban ang ikinulong na Senator Rodante Marculeta at Mike Defensor Santiago, dating congressman ng Anak Kalusugan Party List at mga kasama. Yan po ay ayon sa isang balita sa social media na tila hinaharang tinututulan ni Ombudsman Boying Remulla yung maaring pagpapiyansa o pagbibigay ng pagkakataon makapagbiyansa si Senator Marculeta at Mike Defensor.
3: Yes.
1: Nakikita po natin na hindi patas ang laban, habang kanilang ginigipit, habang kanilang inuusig ng tila lihis sa katotohanan ang ating Vice President Sara Duterte, 10 ng mga taong nakapaligid kay Vice President Sara Duterte ay lalong naniniwala ang taong bayan na walang kasalanan, na ang pagpapatupad ng batas ay may kinikilingan at hindi yung sinasabi ng batas, na ang batas ay para sa lahat at dapat ipatupad ng pantay-pantay.
3: Yes.
1: Yan naman po ang maliwanag eh. Ha? Mm-hmm. Kahit kalaban mo, kailangan dumaan sa due process. Meron pong proseso ang pagpaparusa, ang pagkaso sa sino mang maaring lumabag sa batas. Pero nakita po natin na hindi patas, ano ha, sapagkat ikinulong po si Senator Marculeta dahil sa sinasabing pagtanggap ng campaign donation na 70 million. Ngunit siya ay kinasuhan ng plunder. Mm-hmm. Habang ang isang Erich Sylvester ay tumanggap ng 120 milyong piso. At ang nag-donate ay galing sa sinasabing di umano ay fraud, sapagkat priest pinris ng AMLAC ang kanyang kaso, ang kanyang bank accounts at mga assets dahil po sa sangkot sa flood control. So, nasaan po ang patas na paglalapat ng batas? Kaya po natin ito pinupuna sapagkat masyadong obvious na kapag kakalaban, agad-agad nagagawa nila ng kaso, agad-agad napapakulong. Samantalang ang mga may kaso na sinasabi ng ilang mga kolumnista, na mga ilan na nababasa natin sa social media, na tila malasindikatong gobyerno, ang ngayon ay umiiral sapagkat kampi-kampi sila-sila nagsasabwatan.
3: Yes.
1: Kaya, paano na ngayon ang karapatan nating mga mamamayan Pilipino? Saan natin ngayon idudulog kung ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino ay kanilang binabaliwala. Wala bang karapatan ang taong bayan na mag-usisa, magtanong, magsalita ayon sa ating saligang batas? May karapatan ang mamamayan na magsalita,
3: yes,
1: maglabas ng kanilang hinaing. Freedom of speech, freedom of expression, yan po ay naaayon sa ating saligang batas. Pero ano ang nangyayari? Nasusunod ba ang sinasabi ng ating saligang batas? Yung ating maging ang ating mga nililikang batas na mga mambabatas na sila mismo rin ang bumabali, sila mismo ang bumabaluktot.
3: Yes.
1: Sabi nga, sometimes you have to bend the law, pero hindi lamang po sometimes, all the times.
3: Mm.
1: Nakikita natin na they are bending the law,
3: yes,
1: para umayon sa kanilang kagustuhan na mapagtakpan ang trilyong piso na hinahanap ng taong bayan na maaring madagdagan pa kung hindi po tayo kikilos na mga mamamayang Pilipino. Hindi po natin sinasabing tayo ay kumilos para mag-alsa, mag-rebelde, sapagkat yan po ay taliwas sa ating saligang batas. Ngunit, meron po tayong karapatan na magtanong, magsalita, at sabihin yung ating pong mga hinaing, di ba?
3: Yes. Yes.
1: Pero bakit ito tila tinututulan? Bakit tila ito hinaharang? Bakit tila ito pinipigilan na kapag ikaw ay nagsalita, mayroon kang kalalagyan?
3: Mm-hmm.
1: Kaya nga si Don Pepot, nakita niyo, hindi nagsasalita. Puro yes. Oo. Opo. Kasi nga po, natatakot eh. Ha? Natatakot hindi po si Don Pepot, kundi maging yung iba po. Sapagkat
3: yes,
1: kailangan ang kanilang mga sinasabi ay umaayon sa kagustuhan o para sa kagalingan ng mga nag-aakusa o sa panig ng prosekusyon.
3: Mm-hmm.
1: Na hanggang ngayon,
3: kailangan
1: wala pong napapatibayan ang prosekusyon.
3: Yes.
1: Kaya meron po muna, pararaanin po muna natin ang isang pag-uulat mula kay Jojo Sikat.
3: Mm-hmm.
1: Senator Go, nagpaalala sa publiko na bigyang prioridad ang kalusugan sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis. Yan nga pa ang sinasabi natin eh. Sa ating mga kababayan, nakikita natin sa gitna ng ulan, sa gitna ng baha, mga kabataan, mga bata na lumalangoy, mga senior citizen, lumulusong pa, paano, wala pong magagawa.
3: No choice.
1: Diba? No choice, diba? Kaya yan po, dumami po ang mga naapektuhan ng leptospirosis. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Nananawagan at nagpaalala si Senator Christopher Bongo sa publiko na bigyang prioridad ang kalusugan at iba yung pag-iingat, lalo na kung lulusong muli sa baha matapos tumaas ang bilang ng matinamaan ng leptospirosis sa bansa. Ginawa ng Senador panawagan matapos may tala ang pagtaas ang bilang ng matinamaan ng leptospirosis at wala ng bed capacity sa National Kidney Transplant Institute dahil sa dami nga ng pasyente na tinamaan nitong naturang sakita. Samantala, pinasalamatan naman ni Senator Go ang mga kababayan na tuloy ang serbisyo at napuhay sa kabila ng masamang panahon kasunod nga ng anunsyo ng pag-asa na posible na naman lumakas o ma-enhance ang habagat ngayong Linggo. Kasabay nito, pinasalamatan naman ng Senador ang mga medical professional, health workers at staff para sa kanilang walang pagod na pagtatrabaho kahit sila mismo ay apektado ng pagbabaha. Nagbigay pugay din ng Senador sa iba pang frontliners tuwing may kalabidad para sa kanilang pagsugod sa panganib sa ngalan ng pagseserbisyo. Samantala, kamakailan lang ay nasaksiyan mismo ng Senador ang serbisyong Tatak Pinoy matapos ma-divert ang commercial flight na kanyang sinakyan papuntang Davao City. Sa kanyang social media post, ikinuwento ni Go ang aniyay matinding turbulence at zero visibility kaya na-divert papuntang Cebu ang flight. Ayon kay Go, ipinamalas daw ng piloto at flight crew ang mabilis na pagpapasya at malasakit sa mga pasero. Matapos ang 5 oras, nakalapag din sa Davao ang naturang flight na sinundan ng mainit na pasasalamat ng mga pasero. Kabilang na nga si Senator Bongo na suki ng commercial flight kapag uuwi nga sa Davao City. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Romel Madrigal. Laguna Pantry, naghatid ng libreng manok at gulay sabay sa pagbibigay suporta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at magmamanok. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Libo-libong residente ng San Pedro City at Binyan City ang nakatanggap ng libreng manok at gulay sa Sinagong Laguna Pantry ng Pamahalaang Panlalawigan ng Laguna. Ang programa ay bahagi ng inisiyatiba ng pamalalawigan sa ilalim ng pangunguna ni Governor Sol Aragones upang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan habang sabay-sabay na nagbigay suporta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at magmamanok. Katuwang sa pagpapatupad ng programa ang Field Agricultural Extension Services Office of the Provincial Agriculturists o PAES o PAG sa pangunguna ni Dr. Nino Banayo, gayon din ang Provincial Veterinary Office sa pamumuno ni Dr. Michael Cortez. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, lalawigan direktang binili mula sa mga magsasaka at magmamanok sa Laguna ang mga gulay at manok na pinamamahagi sa mga residente. Sa pamamagitan nito, 2 layunin na natugunan ang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan ng pagkain at ang mabigyan ng dagdag na suporta ang mga lokal na sektor ng agrikultura at poultry. Inaasahang ipagpapatuloy ang mga kahalintulad na programa bilang bahagi ng pagsusulong ng seguridad sa pagkain at pagpapalakas ng kabuhayan na magsasaka at magmamanok sa lalawigan ng Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Maganda po ang mga isinasagawang programa dyan po sa lalawigan ng Laguna. Kaya tayo po ay nagpupuri sa kanilang gobernadora Sol Aragones, ano, sapagkat hindi lamang po yan ay nagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayang taga Laguna, kundi maging yung ating mga natural resources ay kanilang nagagamit. So sana ang ating gobyerno, yung ating national government ay meron ding mga binubuksan na oportunidad para magkaroon ng trabaho ang marami nating mga kababayan na ngayon ay naghihirap dahil nga po sa sunod-sunod na pagbaha na napalis, natangay ng agos ang kanilang mga bahay at kanilang mga kabuhayan na ngayon ay nasa mga evacuation center. Pero pagkatapos ng baha, ano ang kanilang magiging buhay? Yan po sana ang dapat tutukan ng pansin ng ating mga mambabatas, lumikha ng batas na magbibigay ng magandang oportunidad sa ating mga kababayan at hindi po yung puro impeach Sara na wala naman pong magagawa. Hindi naman po magiging dahilan para umunlad ang ating bansa, kundi isang tandisang pamumulitika para manatili sila sa poder ng kapangyarihan at magpatuloy sa kanilang pangungurakot ang mga ilan na nanangkulan sa ating tila malasindikatong gobyerno, sabi po ng marami. Kaya nakakalungkot isipin na kung ganito po at hindi tayo nating itatama ang mga maling nangyayari, mamanahin po ito ng mga susunod na mga uupo sa posisyon at mamanahin ang kahirapan ng mga susunod pong henerasyon. Kaya kailangan po tayong manindigan, tayo po ay magsalita, tayo po ay kumilos ng naaayon sa ating saligang batas para itama ang mali. Nasa atin po na mga nasa kasalukuyan ang tungkulin para iayos ang ating bansa. Tulad din ng ginawa ng ating mga nangabuwal na bayani na inalay ang kanilang buhay, sukdang ialay ang kanilang buhay para lamang makalaya tayo sa kamay ng mga dayuhan. Ngunit ang kalayaan natin ay hindi natapos sa para ito sana ay magamit natin sa pagpapaunlad sa ating bansa, sapagkat kapwa nating mga Pilipino, kapwa nating mga leader ang ngayon ay umaalipin sa atin. Tayo ay inilulugmok sa hirap at binibigyan lang ng ayuda sa halip na lumikha ng mga programang magbibigay ng trabaho, magpapaunlad sa bansa, magpapaunlad sa mamamayang Pilipino. Kaya kailangan po tayong manindigan, kailangan po tayong magsalita, kailangan ipaabot po natin sa gobyerno, sa kasalukuyan, yung ating pong karaingan. Kailangan maitama po natin ang mali para ito ay maituwid at manahin ng susunod na mga manunungkulan at ng mga susunod na henerasyon. Meron po tayong pag-uulat na papasok. Meron pa ba?
3: Apo, mula kay kasamang Chona Yu.
1: Okay, Chona Yu. Asan ka na, Chona Yu?
3: All out war, laban sa basura, ikakasa ng Marcos admin.
1: Mm-hmm. Sige, Chona Yu. Ibalita mo, Chona Yu.
6: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na palakasin pa ang waste management sa bansa. Ito ay matapos makita ng Pangulo na isa ang mga basura sa dahilan ng pagbaha sa Metro Manila kamakailan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, all-out war ang ipakikilos ng administrasyon laban sa basura at pagbaha. Tuloy-tuloy anya ang paglilinis ng mga estero, ilog at drainage kasama ang pagpapalakas ng solid waste management at mga pangmatagalang hakbang. Kasabay nito, nanawagan si Recto sa publiko na makiisa sa pagsisikap ng gobyerno at baguhin ang kultura sa pagtatapon ng basura. Binigyan din ni Recto na ang first line of defense laban sa baha at basura ay nagsisimula sa pamayanan, kaya't importante rin na makatuwang ng national government ang local government units. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Mas maganda pa sana ito si Chona Yu maging spokesperson eh. Ah, maliwanag magsalita, maliwanag magulat, hindi nakakainis.
3: Walang away.
1: Dahil ngayon po, marami na po ang nagagalit, pati si ICC. Ha? O si Claire Castro, ha? Eh gusto na rin pong pag-resignin ng taong bayan dahil sa kanya pong mga tila, ha? Sarili lamang na mga pahayag na hindi nanggagaling sa palasyo. Kaya nga, yan po yung sinasabi natin eh, na itong mga nakapaligid sa ating kasalukuyang Pangulo, siya pong mas nakasisira eh sa imahe ng ating Pangulo. Granting na walang alam ang ating Pangulo. Hindi ba dapat kumuha ng mas magagaling na mga nakapaligid, gabinete, ha? Sapagkat nandyan po yung kanyang tagumpay eh.
3: Sa alder egos niya.
1: Sa mga kasama niya. Ha? Yung pong mga kasama niya at hindi yung mga bumubulong at pagkatapos puro paghahakot, kurakot ng salapi ng taong bayan na by command responsibility ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang siya pong mananagot. Pero mga kaibigan, may sinasabi po itong si Toby Chanko. Dahil hanggang ngayon, wala pang maliwanag na kaso na ilalatag labang kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasabi nga niya, di ba, na kung hindi siya, kung siya ay mapaparusahan, sisiguraduhin niya na kasama sila. So, ibig sabihin, may alas na hawak, maraming alam, ito pong si dating Speaker Martin Romualdez. Diba?
3: Hanggang ngayon,
1: hindi pa po. Puro lagi na lamang sinasabi nitong si Ombudsman Remulla, Boying Remulla. Nakakasuhan hanggang ngayon, walang maliwanag pang kaso na tila isinusumiti sa korte. Puro lamang kakasuhan. Habang ito pong kaso labang kay Senator Rodante Marculeta at dito po kay Mike Defensor ay tila hinaharang, pilit nito pong si Ombudsman Remulla para hindi makapagpiansa at nang hindi po makalayang pansamantala ito pong si Senator Rodante Marculeta at si Mike Defensor. Na ngayon, sinasabi ng tila nagrekant, bumaliktad, nagsirko na si Orly Gutesa na siyang unang tumistigo sa harap ng Senado kay Senator Pampilo Lacson na sinabi fake ang kanyang affidavit dahil fake ang pirma ng notaryo. Ngunit bakit ngayon sinasabi niya na nagsasabi ng totoo itong si Orly Gutesa? Dahil ba sa umaayon sa kanilang kagustuhan na tila pinawawalan sala
3: yes
1: si dating Speaker Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? Tulad din nung si apat na nagrekant na mga dating sundalong kasama ng Brave 18, na apat na sundalo nagsasabi walang kinalaman si dating Speaker Martin Romualdez, walang kinalaman si Saldico, at walang kinalaman ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya ngayon nabubuo sa isip ng ating mga kababayan kung sino ang nasa likod nitong mga nagre-recant o mga bumabaliktad dahil po kapalit ay salapi. Ngunit hindi nila alam na kung ano ang maaaring maging sitwasyon kapag natapos na o nagamit na yung kanilang mga pagbaliktad. Kaya yes, sabi po ng leader ng mga 14 na sundalo plus 3 na si Buduan ba yan? Sinasabi niya na sana nasa mabuting kalagayan itong mga nagsipagrekant. Pero nakalimutan nila na itong si Orly Gutesa na ngayon ay lumilisaw sa social media yung pakikipag-usap niya sa kanyang may bahay na sinasabi niya na may isiningit sa kanyang pahayag na itiin ito raw pong si Senator Marculeta at si Mike Defensor para na ngayon ay nakikita natin na nagkakatotoo sapagkat naunahan sila ni Boying Remulla dahil nakasuhan na at naikulong na itong si Senator Marculeta at Mike Defensor Santiago, 10 ng kanyang mga kasama.
3: Yes.
1: So maliwanag na ito po ay isang planadong planado na sistema para mapagtakpan ang kanilang mga kawalangyaan, ang kanilang pangungurakot, pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Kaya hindi po tayo natin dapat ipagwalang bahala sapagkat tulad ng nasabi ko sa mga susunod pang administrasyon, kung walang nangyari, ibig sabihin pwedeng maulit. Kaya kailangan po ay wag nating palampasin na hindi itama ang mga pagkakamali na nangyayari ngayon sa ating gobyerno sapagkat tayo po namamamayan ang nakataya, ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, ang kanilang pinapatay dahil po sa ginagawa nila na pagnanakaw ng salapin ng taong bayan na sa halip mailagay sa mga makabuluhang programa, makabuluhang proyekto ay naibubulsa nitong mga kurakot na mga buwayang nakabarong Tagalog, mga buwayang naka-Amerikana, mga buwayang nakakalabas-masok sa bansa dahil sa salapi ng taong bayan nakapamumuhay ng komportable habang tayo ay naghihikahos, habang tayo ay nagdurusa, habang tayo ay nagsasakripisyo sa kakarampot na kita na kapag ka humingi ng dagdag, bibigyan kakarampot na dagdag.
3: Natiyaro pa.
1: Tulugan pa.
3: At ngayon natiyaro pa.
1: Yung sinasabi nga.
3: 85 na, pesos.
1: Kakarampot, 25 pesos. Paano magkakasya sa panahon ngayon? Kahit sumahod ka ng 1,000 kada araw, halos hindi kasya sa taas po ng bilihin, sa taas ng transportasyon, sa taas ng singilin. Yun lamang bayad natin sa Meralco na kung ano-ano mga charges na nakalagay. Ganon din sa ating tubig na hindi raw pwedeng bawasan dahil saan nila kukunin, yun daw ibabawas. Hindi siyempre sa atin din po, mga kaibigan, wala po tayong kalusot-lusot
3: nakasuling-suling
1: sa kanila pong mga ginagawa na pangungurakot pagsasamantala sa ating mga mamamayang Pilipino. Ginagawa po tayong taga-gaod. Tayo yung taga-sagwan ng
3: sila
1: bangka habang sila po ay nakasakay ng nagtatawanan. Meron tayong pag-uulat na papasok na atin munang bigyan daan.
3: Apo.
1: Buwan ng wikang pambansa, tama ba ito?
3: Apo, kaya diyan man lang paso.
1: Buwan ng wikang pambansa, ipinagdiwang ni Vice President Sara Duterte. Ang balita ay mula kay Jong Manlapas. Jong Manlapas, ibalita mo.
7: Ipinagdiriwang ni Vice President Sara Duterte ang buwan ng wikang pambansa na binibigyan diin ang kahalagahan ng wikang Pilipino bilang kaluluwa ng kultura, tulay ng pagkakaisa at salamin ng kasaysayan. Sa kanyang payag, sinabi ni Duterte na mahalaga ang temang wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon, lalo na sa patuloy na pag-unlad ng mga bagong teknolohiya. Anya, kailangan tiyakin na hindi na iiwan ang wikang Pilipino sa panahon ng digital innovation, kundi patuloy itong magsisilbing kasangkapan sa karunungan at pananaliksik. Binigyan din ng Vice Presidente ang kalagaan ng sariling wika para sa mga Pilipino, partikular sa mga OFW na malayo sa kanilang pamilya at bayan. Ayon kay Duterte, ang wikang Pilipino ay nagsisilbing tahanan ng mga Pilipino saan man sila mapunta. Hinimok niya ang lahat na ipagdiwang ang pagka-Pilipino at patuloy na pahalagahan ang wikang nagbibigay buhay sa ating kultura at pagkakakinanlan.
8: Alam kong walang hihigit sa kapanatagan na marinig ang ating sariling wika sa dayuhang lupain. Ang ating wika, ang inyong tahanan, saan man kayo mapadpad. Kaya naman, sabay-sabay nating ipagdiwang ang ating pagka-Filipino gamit ang tinig ng nagbibigay buhay sa ating lahi saan man tayo sa mundo. Mabuhay ang wikang pambansa.
7: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Matagal nang hinihiling po natin na yung mga mambabatas natin sa kanilang mga pagtalakay, di ba? Sa mga issue o kanilang pagpapalitan ng mga panukala nila, di ba? Dapat gamitin pambansang wika natin, Tagalog.
3: Para lahat, naunawaan.
1: Kapag ka medyo bisoy-bisoy kang magsalita ng Tagalog, pupulaan ka pa. Diba?
3: Yes.
1: Dapat, kaya ito nga yung tinatawag natin, wikang pambansa, ibig sabihin, ito po ay dialect ng lahat. Bakit ang Amerika? Nagsasalita ba sila ng iba kundi maliban sa English? Di ba? Puro English, English. Although sinasabi international language ang ang English. Pero meron tayong wikang pambansa. Na kung tayo-tayo po dito sa loob ng bansang Pilipinas, dapat ang gagamitin po natin ay ang ating wikang Pilipino. Isunod po natin ang pag-ulat ni Jojo Sikat. Paglilipat ng schedule ng impeachment trial sa hapon, may consensus na sa hanay ng mga senator. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Kinumpirma ni Senator Pampilo Pinglacson na may consensus na o may bilang na sa hanay ng mga senador na baguhin ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, posibleng maging umaga na ang budget deliberation at ilipat sa bandang alas 12:30 hanggang gabi ang impeachment trial. Bagamat hindi pa ito formal na naipatutupad, aniya posibleng i-anunsyo ang desisyon sa Miyerkules kapag nakonsulta na ang Senate Minority Group para kay Lacson malabong matapos ang impeachment trial bago matapos ang taon dahil nasa ikalawang article pa lamang ang prosecution at susunod pa ang presentasyon ng depensa. Aminado rin ang senador na may pagod at boredom sa hanay ng mga senador dahil nga sa mahabang pagdinig, pero kailangan pa rin aniyang linawi ng mga isyong inilalatag ng prosecution. Ngayong araw ay alas 10 pa rin na umaga ang umpisa ng impeachment trial na tatagal hanggang alas 2 ng hapon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal, most wanted ng rehiyon sa kasong droga, arestado sa Taal, Batangas. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Arestado ang isang regional most wanted person sa Sinigong Manhunt Operation ng mga otoridad sa Barangay Kasaysay, Taal, Batangas. Kinilalang na arestong suspect na si Elias Christian, 31 taong gulang, walang trabaho at residente ng naturang barangay sa Taal. Ayon sa Batangas Police Provincial Officer, naaresto ang akusado sa pamamagitan ng nagsanib na pwersa ng Taal Municipal Police Station at Arayo 4A PIT Batangas sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebura, Acting Provincial Director. Sinilbi laban sa suspect ang warrant of arrest kaugnay sa paglabag sa Article 2, Section 5, 11 at 12 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na sa ngayon ay kasalukuyan na itong nasa kustudiya ng Taal Municipal Police Station. Ang warrant ay nilabas ng Regional Trial Court Port Judicial Region Branch 86 sa Taal, Batangas noong October 11, 2024 para sa pagsisilbi ng sentensya. Ayon kay Police Colonel Ebura, patuloy nilang paigtingin ang mga manhunt operation upang matiyak na mga individual na may kinakarap na kaso ay managot sa ilalim ng batas. Dagdag pa niya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan na mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan sa buong lalawigan ng Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang dapat sana spokeswoman, di ba?
3: Yes.
1: Sonayu,
3: nakapagbalita
1: ng Malacanang, mga kaibigan, ha? Mga lugar na lubog sa baha, sa Bulacan, binisita ni Abalos. Okay, Sonayu, ibalita mo.
6: Personal na binisita ni na Cabinet Secretary Benhur Abalos at Public Works Secretary Vince Dizon ang Hagunoy at Paumbong sa Bulacan na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Ayon kay Abalos, masyadong binaboy ang Bulacan, isang Bulacan sa mga nadiskubre na may mga ghost flood control projects. Ayon kay Abalos, dapat managot at makulong ang mga gumawa at mga nang-abuso sa Bulacan. Sabi ni Abalos, mahalaga na mga magkaroon ng transparency at accountability sa mga flood control projects. Nabatid na ang barangay Masukom at Santa Cruz sa Paumbong ang pinaka naapektuhan matapos masira ang seawall. Pangako ni Abalos, magbibigay ng pangmatagalang solusyon kontra baha ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu.
3: 107.4
1: billion ang nakalaan po na flood control project ha sa 2027. Ha? Mm-hmm. Matapos po na sinasabi ha, yung 49 billion na leadership fund ay nakapark sa DPWH. Pero bago po dating talakayin yan, papasukin muna natin pag-ulat ng ating kasama Jojo Sikat. Asan na ba yung ano niya? Okay, Jojo Sikat.
3: Manjaja.
1: Jojo. Nawawala.
9: Yes, maraming salamat, Tita Carmen. Ito nga at patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. Itong kalagayan ng mga overseas Filipino workers na nagsisilbing crew members sa may Black Sea matapos ang iniulat na pag-atake ng drone malapit sa Novorossiysk, Russia. Nitong August 22, nakatanggap itong DMW ng kumpirmasyon mula sa principal o ship owner sa pamagitan ng kanilang lisensyadong manning agency, laligtas ang lahat ng 17 Filipino crew members ng MV Ana at ligtas at walang natabong pinsala rin ang 22 Filipinong crew members ng MV Ilina B na atake matapos iligtas ang crew ng MV Ana noong August 17. Isang Filipino crew members mula sa MV Ana ESA na nangangailangan ng medical attention dahil sa sakit sa batunga ang na-admit sa isang ospital sa Turkey para sa patuloy na monitoring at routine care. Stable ang kanyang kondisyon at kasalukuyang sumasailalim sa diagnosis procedure sa ilalim ng pangangasiwa ng nephrology specialist at medical team. Nagpaabot ng agalang tulong ang principal o ship owner at ang kanilang port team sa mga apektadong crew. Bawat isa sa 17 seafarers mula sa MV Ana ay nakatanggap ng tiga $300 na cash assistance at mobile phone para makatawag sa kanilang pamilya.

0: sinabi pa ni Kakdak na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa kaukulang ahensya sa Migrant Workers Office, sa Philippine Embassy, sa ship owner at sa mamaning agency para matiyak ang kanilang kaligtasan at pabigyan ng kinakailangan tulong at mapadali ang kaligtas na pagbaba at repatriation ng mga nasabing OFWs. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much sa ating masipag at direktor ng National Press Club, Jojo Sikat, na kanyang pag-ulat. Mm-hmm. Okay, ayon po kay Party List Congressman Tinio, 49 billion leadership fund ang nakapart, mga kaibigan, sa DPWH. Kung hindi po magbabago o walang pagbabago sa proseso at sa pagpili ng mga pondo o pagpoponduhan ng salapi ng mga proyekto, ay maari po rin magindan ito ng panibagong mga insertions.
2: Yes.
1: Bakit hindi na lamang po ilipat sa mas makabuluhang mga proyekto, tulad po ng at mga programa tulad ng livelihood program na kailangan po ng taong bayan, at hindi na lamang po nating laging pinapaasa sa ayuda. Pondo ng ayuda kinukuha sa iba't ibang departamento o sangay ng ating gobyerno para lamang ibigay bilang ayuda.
2: Yes. Na tila sila ayuda
1: ay mapagkawang gawa.
2: Yes.
1: Na sila ay maawain sa taong bayan. Tinuturuan nilang maging tamad, tinuturuan nilang maging palaasa, samantalang yung mga ibang ayuda nagagamit lang ng iba sa pakikipagsaparan sa pamamagitan ng sugal.
2: Mm-hmm.
1: Sinasanda yung kanilang mga tinatawag na ATM.
2: Ang mga kaskad
1: nila. Naman, yung mga ibinibigay na ayuda. Yung iba naman, hindi naman lahat ay nabibigyan. Ang nabibigyan di umano ay yung mga malapit lang sa mga barangay chairman. Yung iba, mga kaanak ng mga barangay chairman. Diba?
2: At kalyado.
1: Oo. Kaya, sana maging maingat ang ating mga namumuno sa ating gobyerno sa pagpapakawala, paglalaan ng pondo o salapi ng taong bayan. Mm-hmm. Siguruhin na ito ay makakaabot para sa kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. At hindi po na naman maaaring sinasabi maging daan para sa panibagong mga insertions at yung pong mga iba't ibang panukalang proyekto na nagiging multo. Multong proyekto, ghost project, o sa halip na kung livelihood, o kaya pagdadagdag ng mga eskwela, classroom ng mga bata, dagdagan yung pondo ng ating edukasyon, ilagay sa edukasyon, o anuman yung makabuluhang programa, o sa pangkalusugan, dahil kulang na kulang tayo sa pangkalusugan. Sapagat may mga ospital ng gobyerno na nagre-reklamo. Katulad ng PGH, dati po may 100 milyong kada buwan na ibinibigay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Philippine General Hospital, na ngayon ay nawala. Diba?
2: Yes.
1: Ngayon, yung pinupuna pa rin, yung sinasabing pagbibigay ng tulong ng ating Vice President Sara Duterte, diba? O dahil walang ano yata eh, walang pondo, 4 na taong walang pondo ang Davao. Pero bakit in spite of that nakapagbabahagi pa ng tulong ang ating Vice President Sara Duterte, samantalang ang ating national government

0: Med, ayan, nakaka utang, umutang na naman, tatlong bilyon ba yan o tatlong trilyon?
1: Trilyon ang plano mo tangin para makagalaw ang
0: gobyerno. O yan, uutang na naman.
1: Kasi deficit po tayo.
0: Tatlong trilyon na naman, mga kaibigan. O, halos matatapos na ang panunungkulan ng ating Pangulo. Ilang buwan na lang at 2027 na. Ilang araw na lamang, 6 na araw na lamang o 1 linggo, September na. O, isa napakabilis na panahon, 27, hindi na mapapansin yung mga problema ng sambayan ng Pilipino at ito ay matutuon na sa kanilang kandidatura sa 2028 kung matutuloy ang eleksyon sa 2028 national election. Marami pong pwedeng paglagyan na makabuluhan ang salapi ng taong bayan. Nagbabayad ng buwis ang taong bayan para yan magamit sa pangangailangan ng bansa, sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Diba? Para makalika ng mga programa at proyekto. Pero ang nangyayari, ang umuunlad ay ang bulsa ng mga buwayang kurakot.
1: Yes.
0: Diba? Yung pong mga buwayang kurakot na wala silang pakialam.
1: Wala silang nakikinapan.
0: Kahit po tayo ay maghilahod sa hirap, kahit po tayo ay gumapang sa hirap, wala silang pakialam.
1: Yes.
0: Kaya dapat po ang ating mga mambabatas siguruhin na mapupunta ang ating salapi sa tamang paglalagyan at hindi katulad ng sinasabi nitong mga ilan na mga arugante nating mga ilang senador at mga ilang mambabatas na sila naman ang may kasalanan kung bakit nawala ang tinatawag nating flood control fund.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Pero kung makaturo sa ating Vice President Sara Duterte, wagas mga kaibigan.
1: Ano ka po na accountability kay BP Sara, ganun na.
0: Sila po ang talagang nag-aakusa pero hanggang ngayon wala pong mapatunayan sa mga akusasyon ng prosecution. Sinasabi nitong si Attorney Litugan o Bulugan.
1: Ligutan.
0: Libugan, ano ba?
1: Ligutan.
0: Ligutan.
1: Yeah, ligutan.
0: Na wala daw po sa saligang batas yung 16 na boto.
1: Two-thirds.
0: Yan, two-thirds. Pero ang Korte Suprema ay nagbaba na. Nagsabi na, di ba? Na kailangan ay 16 na boto tulad ng pinanindigan ng presiding judge Chis Escudero. O bakit ninyo inilagay si Senator Chis Escudero bilang presiding judge kung inyo rin lang namang hindi susundin? Itong si Pampilo Lacson o si Pinky Lacson, Senator Pinky Lacson, akala mo yung napakalinis. Isa rin ito sa maraming kasalanan na hindi nabubulgar, hindi lamang smuggling, yung sinasabing Corbito
1: Dacer
0: murder case, di ba? Yung pagkakasangkot niya din, kung natatandaan ninyo, sa droga na siya pa mismo ang sumundo sa Hong Kong, di ba?
1: Yes.
0: Doon sa sinasabing drug lord di umano na si Chongko, nung siya ay bago-bago pa bilang PMP chief sa panahon ni dating Pangulo Erap Estrada. Tama ba? Yan. At hindi lamang yan, mga kaibigan, di ba? Yung sinasabi na smuggling ng simento ng kanyang anak, bakit hindi iniimbestigahan? Pero siya ay magaling magturo, magaling magsalita bilang pantakip sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Yung tinatawag na ano ba yan? Yung depensa niya.
1: Defense mechanism.
0: Defense mechanism na para hindi malantad yung kanyang kasinungalingan, magtuturo siya sa iba.
1: Yes.
0: O ganyan din yung ginagawa ng ibang mga mga mambabatas eh, ha? Na puro defense mechanism, bintang ng bintang, akusa ng akusa, di ba? Yeah. Oh, katulad nitong si Bending Dalo, yung magkapatid na tulpo. Oh, di ba? Masyadong mga arugante, naging senador lang. Eh, akala mo'y sila na ang pinaka makapangyarihan. Ang nagtataka nga tayo eh, ha? Bakit hindi sila nakakasuhan samantalang sangkot naman, sinasabi di umano na sangkot sila dito sa malawakang pangungurakot sa salapi ng taong bayan.
1: Mm-hmm. Bakit hindi sila italo, may kaso na,
0: nakakasuhan? Ombudsman, Boying Remulla, bakit yung mga kalaban lamang sa politika, bakit hindi lahat ay kasuhan?
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat ang kasalanan ay sa taong bayan. Bakit kailangan na mayroong kinakasuhan na nagsasabi lamang ng katotohanan? At bakit may hindi kinakasuhan na sangkot
1: sa
0: tinatawag na pinakamalawak na iskandalo ng kurakutan sa ating gobyerno? Oh, di ba? May pinipili, may tinitignan. Selective justice ang inyong pinatutupad. Kapag kalaban, may kalalagyan. Kapag kakakampi, nakakalaya, nakakapamayagpag, at nagpapatuloy sa kanilang mga panunungkulan. Di ba? Yung po lamang ang napupunan natin dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Pero ang ating pakiusap sa ating mga kababayan, bagamat tayo ay sinasabi nga na halos pumutok na ang ating dibdib sa galit dahil nga sa walang nakikita na magandang pamamahala, ha? O wala tayong nakikita na mga ginagawa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, walang tinutugunan na problema ng taong bayan, kundi yung pong pangungurakot ang kanilang binibigyan ng pansin. Mm-hmm. Tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at pakigusap po ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Kaya magpadala na po kayo at babasahin po namin ni Don Pepot ang inyong mga mensahe. So, take it away!
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At bilang sabi nga, in fairness naman, ha? Sa paratang po nitong si Party List Congressman Tino na 49 billion na nakapark sa DPWH, ha? Ito po ay itinanggi ni DBM Secretary Kim De Leon. Ipiniliwanag po niya na karaniwang may malaking pondong hawak ang Central Office bilang counterpart funding para sa foreign assisted projects. Mabuti pa yung mga foreign assisted projects, ha? Katulad ng gawa ng Japan, di ba?
1: Yung subway, yung mga railways natin, na noong 2024, sinero nila yan. Po,
0: mga matitibay. Kumpara dito sa ginagawa ng ating mga kontratista, mga kontratista, at mga kontratista, na sabi nga ni Sara Discaya, di ba? Bakit sila lang ang aako ng kasalanan?
1: Eh, labing pitibi ng kini Sara Discaya, wala man lang...
0: Ibubunyag na nila lahat yung mga may kasalanan. Sinasabing 51 yata yan na kong at kontratista na...
1: Yung factor, 67 eh. Wala naman tayo narinig.
0: Sama-sama daw pong kinurakot ang salapi ng taong bayan. O, yan. Pero hanggang ngayon, iilan pa lamang na mga kontratista. Pero kontratista, wala pa. Yes. Katulad nitong sinasabing isang congressman ng Batangas, sino nga ba yan? Ng,
1: Gardiola.
0: Gardiola, na sinasabing pinakamayaman.
1: CSW Party List.
0: Pinakamayaman.
1: CSW Party List.
0: Na kongresista. Na sinasabing pinasasubcontract yung mga nakukuha niyang kontrata sa gobyerno. Ibinebenta, pinasasubcontract, mga kaibigan. May kita na siya, may patong na siya. Kaya, yung mga proyekto ay mga walang binatbat. Nakita ninyo, sa bahalang bumibigay ang mga proyekto na ginagawa ng mga kontratista at kontratista. Yung kong, mga congressman po yan, na
1: contractor din.
0: Mayroon po silang tinatawag na construction company, at sila rin ay mga proponent ng mga proyekto, di ba? Kaya yung mga proyekto natin ay mga mahihina, madaling bumibigay, mga kaibigan.
1: Eh, sinabi siya doon, Lakson 67, wala rin mga ipatawag eh.
0: Sabi nga po, kaya kailangan natin na kumilos, manindigan, at tila may napasadahan ako na tila ngayon, 24, kung gaganda siguro ang panahon, ay meron yatang rally diyan sa Liwasang Bonifacio na tila wala nang uwian. Ano ba yan? Kailangan may baon na kayo dyan.
1: Wala yung baon yan.
0: Oo. Pero sabi ko nga, wag tayong gagawa.
1: Sa peaceful assembly lang tayo pa lang.
0: Marahas na hakbang. Yes. Kailangan isatinig lang natin ang ating mga karaingan sa isang mapayapang paraan.
1: Yes.
0: At sana sa ating mga kapulisan, ha, huwag kayong masyadong epal. Ha, ang napopromote, yung mga opisyal nyo at hindi kayo. Ha, pero tuparin nyo ang inyong tungkulin ng tama, na naaayon sa inyong tungkulin. Huwag kayo, nakikita ko kasi yung iba masyadong ano eh, ha, nananakit, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, eh hindi po tama 'yan. Di nga, sabi nga, hindi po tama.
1: Ito 'yung karapatan ng taong bayan.
0: Kailangan pabayaan ninyo basta nagsasalita lamang at hindi gumagawa ng mga marahas na hakbang ay pabayaan natin at panatiliin ang kalayaan sa pagsasalita at paghahayag ng kanilang damdamin sapagkat aligang batas.
1: Yes.
0: So, yan, mga kaibigan, babasa na po. Don Pepo, bumasa
1: may, may ano po tayo, may pag-uulit po tayong pumasok.
0: Ah, sige, okay.
1: Mula kay kasamang Jong Manlapas, school violence hindi na kayang solusyonan ng DepEd lang. Interagency approach hinimok ng isang mambabatas. Kasamang Jong Manlapas, iulat mo.
2: Nananawagan si Agusan del Norte Representative Del Corbera ng agarang interagency approach para tugunan ng tumitinding karahasan sa mga paaralan na anya hindi nakayang tugunan ng Department of Education at DepEd lamang. Ayon kay Corbera, maraming komplikadong dahilan ng school violence at hindi lamang may tuturo sa online games tulad ng Roblox, bullying o online radicalization. Kabilang dito ang usapin sa seguridad, mental health at disiplina ng mga estudyante. Sinabi ng mambabatas na ang mga insidente sa Zamboanga, Tacloban ay bahagi ng mas malawak na problema na nararanasan din sa ibang bansa, kabilang ang pananaksak, pamamaril at bomb threats. Dahil dito, hinimok ni Corbera ang pamahalaan na ituro nitong patuloy na krisis na nangangailangan ng agarang aksyon. Iminungkahi niya ang pagbuo ng isang task force na binubuo ng PNP, DOH, DILG at DepEd bilang lead agency upang bumuo ng mga hakbang para isara ang mga oportunidad na maaaring pagmulan ng karahasan sa loob ng mga paaralan at mapigilan ang paglala ng school violence. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Senator Win, suportado ang plano ng Department of Health na magsasanay ng mga healthcare workers para sa kakulangan ng mental health professional. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang plano ng Department of Health na magsasanay ng mga healthcare workers para magbigay ng mental health support at makakatulong para tugunan ang kakulangan sa mga mental health professional. Ito ay matapos na maitala ang kakulangan ng mga mental health professional sa bansa para manungkulan sa mga pampublikong paaralan matapos ang issue ng pamamaril at pambubuli sa mga paaralan. Suportado ni Senate President Gatchalian ang plano na ito ng DOH, subalit aniya sa pangmatagalang solusyon kailangan dapat iyakin na makapagpapalaki tayo ng sapat na mag-graduate na magiging mental health professional at iba pa mga professional na kwalipikado para maghatid ng school-based mental health program at services. Aniya ni Gatchalian, tumutugma ito sa ating Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Republic Act No. 12080. Hindi ito aniya dapat na pribilehiyo lamang, dapat maging accessible ang mental health services sa lahat ng mga paaralan at komunidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo
1: Sikat.
0: Mayroong pag-uulat mula kay Jong Manlapas. Representatives Atras Abante, naniniwalang ang testimonya ni Acosta ay mahirap nang baliktarin at ang prosecution may sapat ng ebidensya labang kay Vice President Sara. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
2: Iginit ni Manila Representative Benvenido Benny Abante Jr. na mahirap nang baliktarin ng depensa ang testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds. Sa impeachment court, sinabi ni Acosta na si Duterte mismo nag-utos sa kanya na ibigay kay dating OBP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos matapos niyang i-withdraw ang pera noong December 2022. Ayon kay Abante, mahalagang marinig mismo ng impeachment court ang naturang testimonya dahil dito nakasalalay ang pagsusuri sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OBP at Department of Education. Para kay Abante, sapat na ang naiharap na ebidensya ng House Prosecution upang mapatunayang dapat ma-impeach si Duterte. Gayunman, sinabi niyang kailangan pa rin sagutin kung paano ginagamit ang pera at kung sino talaga ang mga tumanggap nito. Yunas din niya ang mga pangalang lumilitaw sa liquidation documents kabilang sina Mary Grace Piatos at Andy Lim na tinawag niyang mga ghosts. Samantala, inaasahang magpapatuloy ngayong araw ang testimonya ni Acosta na itinuring ng prosecution na hostile witness habang haharap naman sa cross-examination ng defense. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Isunod naman natin ang pag-uulat. Ako, Jojo Sikat. Senator Erwin, nananawagan sa mga magulang para sa maayos na pagpapalaki sa anak at mas malakas na gun control sa bansa. Okay, thank you. Jojo Sikat, ibalita mo. Wala na yun, last na.
3: Nananawagan si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulpo sa mga magulang at guardian na mas makipag-usap sa kanilang mga anak at huwag umasa lamang sa teknolohiya upang subaybayan ang kanilang kalagayan. Ang pahayag ni Tulpo ay matapos matagpuan itong isang baril sa loob ng bag ng isang grade 9 student sa may pinamungahan Cebu ilang araw lamang matapos sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon nga sa ulat ng mga otoridad, ang baril na nakuha sa Cebu ay pagmamay-ari ng lolo ng nasabing estudyante. Iginit nitong si Senator Erwin na nagsisimula talaga ang lahat sa bahay at ano ang nagtutulak sa mga bata para isiping ayos lang magdala ng baril at armas sa mga paaralan. Aniya ng senador, dapat maging aral ito sa lahat, sa bawat magulang at tagapangalaga na kausapin ang kanilang mga anak kung ano talaga ang nararamdaman at nasa isip nila. Binigyan din ng senador na walang batang ipinanganak na likas na marahas. Marami aniyang sitwasyon na pwedeng mag-trigger ng kanilang dahas at hindi sila magagabayan pabalik sa tamang landas kung hindi sila sisimulang kausapin at intindihin ng maayos sa bahay. Samantala, sa issue naman ng access ng mga bata sa baril, iginiititul po na dapat panagutin ang mga magulang na gun owners o custodian, lalo na mga nagpapabaya at nag-iiwan ng armas sa mga lugar na madaling maabot ng mga bata. Aniya, kasalukuyan ang inihanda ang isang panukalang batas upang patawan ng pananagutang kriminal ang mga negligento pabayang may-ari at custodian ng baril. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sabi po, totoo naman at dapat maintindihan ng mga magulang na nasa atin ang unang tungkulin sa paghubog sa ating mga anak,
1: yes, ha?
0: Sa kanilang mga karakter, mga ina. Mm-hmm. Na humuhubog sa karakter ng kanilang mga anak. Yes. Kaya tayo ang dapat maging unang guro na magtuturo ng tama sa ating mga anak. At tama rin yung sinasabi, sa wakas tumama rin ha, ang sinasabi ni Senator Erwin Tulpo na nasa magulang,
1: mm-hmm,
0: ang pagdisiplina sa anak sapagkat tayong mga nanay, tayong mga magulang, ang unang guro,
1: yes,
0: ng mga anak. Kung paano natin sila palalakihin, kung paano natin puhubugin ang kanilang mga asal, ang kanilang mga karakter,
1: mm-hmm,
0: pagdating ng panahon, di ba? Kaya hindi dapat nating iasa sa mga guro. Kaya yung pag aakusa nitong si Claire Castro, yung sek Claire Castro sa mga guro, mali po yan.
1: Yes.
0: Ang guro, pangalawa lang yan. Ha? Mm-hmm. Kumbaga, ay sila lamang yung
1: second parents yan eh.
0: O, pangalawang magulang na maaaring magdagdag ng kaalaman ng ating mga anak. Pero sabi nga po, simula nang mawala yung good manners and right conduct, inalis po yan eh sa panahon ni dating revolutionary president, ang Yumaong Cory Aquino. Inalis po yung good manners and right conduct kasama na po yung ROTC Boy Scout na siya namang humuhubog para sa nationalistic, pagiging nationalistic at pagiging patriotic ng isang bata at humuhubog para maging isang tagapagtanggol ng bayan ang mga ROTC. Na kung sakaling kulangin, sila ang pupuno sa kakulangan ng ating mga sundalong magtatanggol sa ating inambayan. Kaya dapat gampanan ng mga magulang yung kanilang mga tungkulin. Bantayan ang kanilang mga anak, di ba? Na sinasabi, nakukuha daw sa social media, di ba?
1: Impluensya.
0: Impluensya ng social media. Pero kung nariyan tayong mga magulang, lalo na ang mga ina, na dapat siyang gumagabay sa kanilang mga anak, di ba? Lalo na kung wala naman trabaho.
1: Humpay na paalala sa anak.
0: Oh, yan. Yung dapat laging
1: paalala. Makulit. Basta paalala ng paalala.
0: Sa ating mga anak tayo ay dapat gampanan ng mga ina ng tahanan. Yung puntatag sa pinansyan eh, sa pananalapi. At pananakot lang yan. Pinananakot nating mga nanay. Sige, susumbong kita sa tatay mo.
1: Diba? Tatay mo, napalugi ka ng tatay mo.
0: Pero talagang ang humuhubog po at bilang kasama sa tahanan ay ang mga ina.
1: Iyon ang tahanan.
0: Ina, gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Huwag ninyong ibigay lamang yung mga gadget para maging busy yung mga anak ninyo. Mga batang malilit. Oo nga, natututo ng mga English. Inglesero ngayon mga bata ngayon eh.
1: Dahil di naman doon.
0: Pero
1: kaya lang, ibang site na pinupuntahan nila.
0: Hindi po nakikita natin. Marunong nga silang English. Pero sa ibang pagkakataon, sa ibang mga pahina ng ating social media, ay nakakakuha sila ng mga sugal, di ba?
1: Mga games, mga violent.
0: Mga magandang mga kilos, gawa. Nakikita po nila yan. Kaya dapat piliin ha, kung ano ang papanoorin ng inyong mga anak.
1: Yes.
0: So, babasa na tayo ng Pepon.
1: Mula noon kay Kusil. Tama po kayo, Ate Carmen, sabi niya.
0: Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Sabi ni Robert Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
1: Sabi ni Sir Residence Almuano, good day po, Tita Carmen and James, at good day din sa Quezon City Engineer.
0: Kala ko, Quezon Tal eh.
1: Engineer CJ.
0: Sabi ni Danilo Turbeles, mabuhay, Tita Carmen and Kuya James. Mabuhay ang inyong programa at mabuhay ang DZRJ Radyo Bandido. God bless. Go, go, go sa pagsiservisyo sa sambayan ng Pilipino.
1: Salamat, Sir Danilo.
0: I.S. Duterte sa 2028, kanya na ang tagumpay. Inday Sara, 2030. Ha? Sa 2028, kanya na ang tagumpay.
1: Ayun na, Tita Carmen, napangan natin. Sabi ni Sir Gisdel Salamano, hi kay Chantal.
0: Oh, yan. Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, magandang Lunes, Ma'am Carmen. Sir James, tuloy, tuloy-tuloy lang sa trabaho.
1: Yes. Sabi ni Wendy Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James. Salamat po sa inyong sa update po ninyo. Thank you po.
0: Gusto ko lamang ipaabot yung pasasalamat ng kapatid nung hininga natin sa mga nagbigay ng tulong Yung kanyang pasasalamat doon po sa mga tumulong kay Virginia Padilla at kay Justin Laher. Maraming salamat.
1: Justin,
0: at sabi ni Anna Gray, wala nang maniniwala sa ombudsman, ipapakulong niya ang kalaban, pero hindi niya ipapakulong ang tunay na mga magnanakaw. Sige.
1: Sige po.
0: Alam na ng tao na may sindikato sa gobyerno, dugtong pa ni Anna Gray. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Meron ka na? Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po sa inyong lahat, sa mga nag-aakusa o paiba-iba ng testimonya. Kailangan idemanda ng islander at bigyan ng patas na parusa o putulin ang dila, ang lupit mo naman, para hindi pamarisan. Wala silang man of words, ha? At may iwasan ng bribery, yun lang, binabastos ang batas.
1: Tama. Sabi ni Sir Well Claros, may tuturing bang isang paglabag sa batas ang pagsasabi ng katotohanan? Bagkus ay ginigipit, tinatakot o gumagawa lamang ng butas para kasuhan.
0: Sabi ni Jen Bean, good morning po Tita Carmen, Sir James. Pakibati po ng good morning kay Tart and happy listening. Oh, good morning Tart. Ha?
1: Good morning Tart.
0: And happy listening. Okay, sino ba yung Tart na yung Jen Bean?
1: Sabi naman ni Sir Angel Redaha, breakfast Monday morning, Tita Carmen and Kuya James. Mainit, pwedeng maglaba sa Malolos. Bulacan po ito.
0: Okay, magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe para aming mabasa. At nang di po nagre-reklamo yung iba, hindi nabasa yung kanilang mga messages. Sabi ni Rowell Claros, Tita, kung wala sa salig ang batas, ang dapat 16 votes ng Senator Judges, bakit hindi pinasinungalingan ng Korte Suprema ng matahimik na si Lubutan? Sinabi nga, inayunan nga ng Korte Suprema, di ba? Yung 16 votes, di ba? Na pinanindigan naman ng presiding officer na si Chis Escudero. Kinilingan ng ating Korte Suprema yung pinaninindigan ni presiding officer Chis Escudero na 16 votes ang kailangan, 2/3, di ba?
1: Yes, 2/3.
0: So, simula sa 13, di ba? Hanggang sa 16, di ba? Pero 16 ang pinanindigan, kaya kailangan 16 votes. Sige.
1: Mula kay Ma'am Pang Alabsi, good morning po Tita Carmen, Sir James, may batas ba sa Pilipinas na pwedeng kasuhan yung pamahalaan ng mga tao na may namatayan sa baha, naguhuan ng lupa at leptospirosis? Tinatanong ko lang kung may batas dahil hindi na ginawang blood control para sa bayan . Kawawa naman yung mga namatayan. Salamat po.
0: Siguro yung mga responsable na sa ngayon ng gobyerno, di ba? Yung kakulangan katulad ng MMDA.
1: Yes.
0: Responsable din yan .
1: Kapabayaan yan.
0: Kapabayaan. Di ba? Sabi ni Rovel Claros, maituturing ba isang paglabag sa batas ang pagsasabi ng katotohanan bagkus ay ginigipit, tinatakot o gumagawa lang ng butas para kasuhan?
1: Sabi sa Angela Redaha, up next po yung MRP, RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Yes.
0: Sabi ni Cindy Cruz, good morning Carmen, James. Mayroon ako napanood na video post ni Isko regarding flood control project corruption sa Maynila na imbestigahan daw niya dahil binaharaw ang Maynila. Haha, Isko, tignan ko kung hanggang saan yung gagawin mo samantalang kakampi ka ni BBM. Pinagtatanggol mo itong administrasyon na ito. Sino ba ang pumirma para lumabas ang mali-maletang pera? Magpakatotoo ka ngayon. Yan ha. May hamong kay Mayor Isko Moreno. Pero hindi naman porke inaayunan. Siyempre Pangulo . Di ba? Kailangan irespeto ang Pangulo sa mabuti man o sa hindi. Depende yan sa ating paningin o pananaw, di ba? Mm-hmm. Yung mabuti o masamang panunungkulan. Respeto ang ibinibigay ni Mayor Isko Moreno sa ating Pangulo. Kaya, siyempre, nandiyan, pakikibagayan ng ating mayor ng Maynila. Ayan. Pero, yung iimbestigahan, tama yung sabi ni Cindy Cruz, di ba? Na titignan natin kung hanggang saan ang imbestigasyon na gagawin ni Mayor Isko Moreno sapagkat tila makapangyarihan itong mga congressman ng 6 na distrito ng Maynila na sa unang distrito, Congressman Ernesto Dionisio, ikalawang distrito, Valeriano, ikatlong distrito, Congressman Joel Chua, ikaapat na distrito, Gerry Maceda, ikalimang distrito, Erwin Cheng, ikaanim na distrito, itong si Atras Abante. Kaya yan mga kaibigan, kung iimbestigahan ito ni Mayor Isko Moreno, titignan ng taong bayan kung hanggang saan aabot ang iyong imbestigasyon. Okay, basa tayo.
1: May pag-ulat po tayo, Tita Carmen.
0: Okay, sige.
1: Wala kay kasamang Jong Manlapas, pagliban ng ilang senator judge, hindi hadlang sa impeachment trial kung may quorum ayon kay Representative Bridon. Samang Jong Manlapas, iulat mo.
2: Iginit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maaring magpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit may ilang senator judge na absent. Basta't may sapat na quorum ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, walang problema kung wala sa floor ang isang senator judge pero nasa loob pa rin ang Senate premises. Mas concerned naman ang mga senator judge na wala mismo sa loob ng Senado. Gayunman sinabi niya na mahalaga ay may quorum para makapagpatuloy ang mga paglilitis hanggang matapos. Tungkol naman sa bilang ng boto para sa conviction, nilinaw rin ni Ridon na hindi prosecution o defense ang magpapasya sa kinakailangan threshold. Anya, nakasaad sa konstitusyon ng 2/3 of all senators at nasa senator judge ang pagpapakahulugan dito. Sa kasalukuyan, nauna nang nagpasya ang Senate Impeachment Court sa pangunguna ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na 16 na votes ang kailangan para mahatulan si Duterte. Sinabi ni Ridon na igagalang ng prosecution na magiging pasya ng impeachment court at magpapatuloy sa paglalahad ng ebidensya sa 4 na articles of impeachment. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Si Senator Loren Legarda, di umano, ay mayroon daw sakit.
1: Yeah, mayroon
0: sakit sa lungs, di umano, ha? At siya ay nagpapagamot. O, pero, di namang ibig sabihin, ay tumatakas sa kanyang responsibilidad. Tulad ng sinasabi ng mga ilan, na tila parang nagpapahiwatig, na dahil baka daw gustong umuwi ng nakaposas, ito pong si Senadora Loren Legarda. Kasama po niya ang kanyang anak na si Congressman Leviste. Okay, meron po tayong susunod na pagmulat mula kay Chris Lucas. Super Typhoon papasok sa PAR ngayong araw. Chris Lucas, aba, ibalita mo.
4: Iniulat ng PAGASA na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international na Saudel ngayong araw at ito ay tatawaging Obet sa oras na makapasok sa PAR. Ayon sa PAGASA, ito ay inaasahang magiging super typhoon. Sa pinakahuling bulletin ng ahensya, ito ay nasa layong mahigit 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na may lakas na 175 kilometers per hour. Base sa forecast track ng PAGASA, inaasahan na bukas din ay lalabas ito ng PAR. Samantala, palalakasin naman ang bagyong Saudel at Jenari o yung dating bagyong Neneng ang habagat na makaapekto sa Northern at Central Luzon sa susunod na 4 na araw. Paalala pa ng PAGASA na manatiling alisto at maingat at palaging mag-monitor sa weather update upang makaiwas sa peligrong dala ng masamang panahon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chris Lucas. Ha? Kaya kailangan po manalangin tayo, ha? Dahil yan po ay dulot ng kalikasan, hindi po natin yan mapipigil. Yes. Pero kung tayo po ay mananalangin, hihingi ng kaligtasan, ang Diyos ay ililigtas po tayo.
1: Amen, amen.
0: Okay,
1: amen.
0: So meron po tayong pag-uulat mula kay Jong Manlapas. Prosecution susunod sa sub-judice ruling pero humihiling flexibility laban sa fake news. Jong Manlapas, ibalita mo.
2: Nangako ang House Prosecution na susunod sa maging pasya ng Senate Impeachment Court tungkol sa sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, iginagalang ng prosecution ng impeachment court mga Senator John at Presiding Officer Senator Chis Escudero. Gayunman, hiniling ni Chua na magkaroon ng kaunting flexibility sa pagpapatupad ng naturang rule dahil anya malaking problema ang kumakalat na fake news at misinformation tungkol sa paglilitis. Sinabi ni Chua na maaring malito ang publiko dahil mga edited at sliced videos na nagbibigay umano ng maling konteksto sa mga nangyayari sa impeachment hearing. Ginit niya mahalagang maunawaan ng mga Pilipino ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution at defense dahil sangkot dito ang paggamit ng public funds at ang ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng bansa. Minungkahi rin ni Chua na bigyan ng mas malaking access sa mga lehitimong media organization sa loob ng Senate impeachment proceeding upang mas maihatid sa publiko ang totoong nangyayari sa paglilitis. Sa kabila nito, tiniyak ni Chua na igagalang ng prosecution ang otoridad ng impeachment court at susunod sa maging pinal nitong pasya tungkol sa mga pampublikong pahayag habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ang problema, ha? Saan ba nagmumula ang fake news, di ba? Dapat yan muna ang resolbahin, di ba? Yes. Kung saan nagmumula yung mga fake news. Ngayon, dapat, kasi yung iba mayroong mga ini-insinuate na hindi naman dapat sabihin na parang tila paninira, na parang tila hinuhusga na ang ating vice presidente, di ba?
1: Sa kanila nga mismo.
0: Oo, kaya sa inyo mismo nang gagaling kung minsan ang fake news. Okay. At basa na tayo, Don Pepot.
1: Mula kay Ma'am Ena Gray, hindi na po makukuha sa peaceful rally. Walang effect sa gobyerno yan. Pagtatawa na lang tayo.
0: Sabi ni Angel Loreda, breakfast Monday morning, Tita Carmen, Ignacio, Kuya James, Gojo, mainit, pwede maglabas sa Malolos, Bulacan. Sabi ni Pang Alhabsi, nabasa mo na yata ito.
1: Apo. Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, Ma'am Cindy, naging hindi ko mabig ni Mayor Isko sa mga kawalang iyaan ni BBM. Baka po napangakuan din si Isko. Parang yung kay Chua, eh grabe yung pampapatikos niya noon eh. Noong nagkausap siya ni Chua, ay tumahimik na din si Isko.
0: Parang din yung kay dating Vice President Lenny Robredo. Diba? Oh, 500 million, diba? Yung ibinigay na donasyon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., diba? Oh, yes. Ngayon, iba na ang sinasabi nitong si
1: Lenny.
0: Mayor Lenny Robredo ng Bicol, ha? Panay papuri na. Marami na rin nagagawa ang ating kasalukuyang Pangulo. Ha? Lahat po ng papuri yata ay naihayag na nitong tila tatakbo, tila hindi, na si Mayor Lenny Robredo na tila pwedeng maging ako, ano yan, maging vice presidente. Sabi nila, meron nagsasabi si Vin Gatchalian.
1: Meron din nga si Erwin Tulpo.
0: Meron si Erwin Tulpo. Naku, lahat kayo dadamputin sa kangkungan. Maniwala kayo. Sapagkat payag na eh. Alam na. Yung inyong record ng taong bayan, alam na yan. Yes. Hindi na ninyo maluloko ang taong bayan. Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Menchime. Good morning po, Ma'am Carmen Sir Jeeves. Ingat po tayong lahat. Opo,
0: oo, sabi po ni Rowell Claros, huwag kayong pasiklab o pa-impress para ma-promote. Huwag manapak ng detinado sa kulungan. Okay. Sabi ni Anna Gray, Abante. O, galit pala si Anna Gray kay Abante. Abante. Tigre ka. Hindi ka abogado para magsabing di na pwedeng baliktarin ang ebidensya. Puro kadada ng walang kabuluhan.
1: Sabi naman Sir Herman, good day po. Ano, wala po kayo sa TV ko, Herman po.
0: Yeah. Sabi ni Rowell Claros, kung isa si Atras Abante sa mga public prosecutor, dapat hindi siya nagbibitaw ng mga pananalita na makakasama o makaki-influensya sa desisyon ng mga senator judges. Baka tulad din itong si a private prosecutor, Attorney Kapunan, di ba? Isa rin ito sa kuminsan ay wala na, at kung magbitaw ng salita ay tila convicted na, di ba? Yes. Ang ating Vice President Sara Duterte.
1: Di pa nga sisimula, binabanggit na yung social media.
0: Maging ito pong si Congresswoman Luistro. Naakala mo yung napakalinis. Ito rin ay merong kasong tila obstruction of justice, di ba? Dahil sa kanyang pagtatago sa asawa niya na may kaso rape.
1: Kung ipapato din sa naging decision doon siyang abogado.
0: Kaya nakakatuwa. Kaya nakakatuwa ang mga prosecution. Sige.
1: Mula kay Sir Sunny Makatol, kawawang Pilipinas, gobyerno ng sindikato, wala nang batas-batas eh. Kasi binabalutot na nila para matili lang sila sa pwesto yung bangag na administrasyon.
0: Eh tama yung sagutan ng dalawa eh. Sometimes you have to bend the law. Sumagot yung ombudsman. Dating DOJ. Yes. Na meron palang 1.5 billion na nakuha kay Saldico. Humingi siya ng 1.150 million,
1: nadagdag
0: sa 350, kaya naging 1.5 billion ang confidential and intelligence fund ni dating DOJ secretary, ngayon ay ombudsman Remulla Jesus Crespin Boying Remulla, na hindi niya maipaliwanag o hindi pa nagpapaliwanag sa taong bayan tulad ng ginagawa nila sa ating Vice President Sara Duterte, na hinihingan nila ng accountability. Kailangan din magpakita sila ng resibo. Yes. Katulad din ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., na may 4.5 billion na confidential and intelligence fund, at nadagdagan pa kung minsan 4.656 million confidential and intelligence fund, na ngayon ay nagpo-propose ng 10 billion mahigit na confidential and intelligence fund para sa 2027, di ba? Budget. Yan, mga kaibigan. Naghihirap na tayo. Tagtad na tayo ng utang. Di ba? Halos wala ng pondo ang gobyerno. Mga pondo sa iba't ibang tanggapan, kinukuha na. Di ba?
1: Yes.
0: Tapos, ito, magdadagdag na naman sa kanyang confidential and intelligence fund. eh bakit nakukuryente ang ating Pangulo kung minsan o nag-ground ang ating Pangulo sa mga inihayag niya, sa mga mensahe niya sa taong bayan, kung meron siyang intelligence. Ah, merong fun, pero yung intelligence nawawala po eh. Sapagkat hindi naibibigay yung tamang impormasyon kung meron siyang intelligence. Pero sabi nga, hindi porke confidential ay hindi na pwedeng hingin ng taong bayan ang resibo sapagkat yan ay salapi ng taong bayan.
1: Yes. Pula naman kay Sir Jesus Dinas Alamohano, gunless society, question mark, never, sabi niya.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, may icon, nagtatawa, Benny Abante, bakit ikaw hindi nanalo? Si Uy ang nanalo. Bakit ikaw ang nakaupo dyan sa Distrito 6? Bakit mo binaligtad ang sitwasyon? Ikaw ang talo, pero ikaw ang nakaupo. Ang dapat po natin tanungin dyan ay ang ating COMELEC Chairman George o Erwin George Garcia ng COMELEC. Ah, yes. Bakit nagkaganon? Samantalang maliwanag sa ating batas na hindi pwedeng maupo ang talo.
1: Second pleasure eh.
0: Oh, yung second pleasure, talo. Yes. Ba, ibig sabihin? So, bakit siyang nakaupo? At hindi yung nanalo na si Joel Uy, mga kaibigan. Basa.
1: Sabi ni Sir Orto Heads, 100% to. Bantayaman tayo sa 2022 hanggang 27 dahil dun sa Baikang budget, yung unliwar nila on corruption, criminality, at travel hold up, hijack ng mga mastermind na yan at laban niya sa mga salot terorista sa Pilipinas.
0: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, this morning po, Ma'am Carmen at Sir James, babatiin ko lang pala yung aking kaibigan, yung aking tila pamangkin na si Josephine Narciso ng Zamboanga City.
1: Hello po, Ma'am Josephine. Mula naman po kaya Sir James Dennis Almohano, birthday today, August 24 ni James Dennis, Tita and Brother James. Aba, birthday ni Dennis ngayon. Happy birthday, Dennis Almohano.
0: Oh, happy birthday.